0: mama ayade mre mama ayade mre mama ayade mre mama ye wo yade ye ye wo yade ye wo yade ye na ko ko mre mama ayade mama ye ye ma wo ma ni su ye e wo yade de mo e wo yade de mo ayade na ba ayade ko dia pa reke cha kaya mama le to sa da da ba ayade na ba ayade dia pa wo yade de mo apia ma ferre katoria kaba da bosha na da ba my kada bosha na da ba kada na da ba katoria god of restoration katoria god of restoration tata maria da da ba reke takaya baba katoria na neiba Jesus Christ ani na di
1: kaserade emrade emama brabo nyaya
0: emama brabo nyaya
1: ematebia mama brabo nyaya
0: emama brabo nyaya
1: ematebia mama insu wodem
0: ematebia mama insu wodem
1: papa obiesu anadwia ma dia chi
2: your head
1: and na kra bi ama eno di ebraso a oditi anopabosu
2: tonight
1: obi kan ani gusua na chese reality apem no
2: just delete some things
1: reality apem no nene ni ate kase radi yesu
0: radi yesu
1: adie biara
0: ye biara
1: eya
0: eya
1: ye shishye se
0: shese
1: eba mene me ma
0: eba mene me ma
1: mira
0: mira
1: me yire
0: me yire
1: me busunya
0: me busunya
1: me nana no
0: me nana no so
1: ewo yesu
0: de ewo yesu de
1: radi mane pare
0: radi mane pare
1: sa abampa
0: sa abampa
1: kaneni o mama ye
0: radi mane mama
1: ema ya brabo nya ya
0: brabo nya
1: ema ya brabo nya ya
0: brabo nya
1: ema ya brabo nya ya
0: brabo nya

0: Mama had a share that a mama baby dear waterman come, my mamma, ha. Na me misa sedia wa pomo esiti adum bi abo adum so amatacha magusu dai abo jim emoje gui emu afrisane na de ekenyina ne saseda ena ye jema obo ade nyankopon vise woni ye edi ni ye woni ye aka ni ye pa I insure 104.5 jumedi and as usual ya to the obra eba no sa no wa Jesus e no ne de wankasa wa yere wo ho na wa bo ya tu jumedi ya piti be bia sabrei e jom for man e mama mo keje ti e Dubai mo te me nka na e shaba ni wisdom won mother romanti e na mo te me nka na mo nyina mo ha na mama juma yakopon shwa mo na wanya mo kese pa mo don't see e na ya sayin aba miti e de ohima bi Facebook for Woman Balangad, Ewa, Kwana Nasuho, Pacho, Upasa Obeka Facebook, Uwa, Bomodin, Nawabo Insura 104.5, Bo Facebook, Arefoni Nina, Yakadu, Oho, Beka Ubi, Na Chema, Adofona, Wonomo Meka, Yoni, Yeni, Jumedienu, Fe, Samsung, YouTube, Nonsu, Insura TV, Ehonso, Arefono, Ewa, Ho, TikTok ho yede toa mo wate ase maka kire wo se TikTok no se se wu twitwe adwaye wu dware kwa fasi wo se nkede so na wu hwe bi nya fe na wo bebre bia ni eye nsha 104.5 wo TikTok misra wo share power tap na follow account no efa mame sanso na official ohima b eno so ye TikTok ho nom Adum TV wunim se ye waza oye yede toa mo de na efiada ye se fiada dru ya nanka ye ntufo nanso ye bayia na mahwe obi ka echi no atro abotra ye ai mire na na me ne big mama na evangelist di nku ehu komo se abotra ye ase ne se ne chese bibia mu husi abotra wie nkunim die etobre bi abotra ne timi yesu abotra timi disappointment abotra ne timi bibia bi but abotre wowo yi ne wotu ne bu ase no de abotre job 130 ya lo hu na koma eno nti abotre eye fa abotre nante na unante kakankakankaka obedu ejo jo evangelist dig after there ene efiada
1: yes
0: abotre ye
1: nani
0: ma ye ene wo de make coin ye kon kan
2: ya
0: eye da so kon kan ande yanko
2: nama Enkanika
0: Cafeño
2: Yam Cafeño
0: Enyama
2: Cafeño Enyama
0: Ya
2: Mawule Mhm Cafeño Enyama
0: Mawule
2: Abotra ye Edimanipa Cafeño
0: Mawule ndie anguna ho
2: Odabi
0: Mawu
2: Kasa me bi wura bi mu eno me kato se ye wo nothing part of ayi enkran
0: Okay
2: ane wo south and okay. One crying, nah, kasa. So yeah. We have three different language in crying.
0: Okay.
2: That's right.
0: Yo.
2: Abotre de naima. Obi oni abotre bia te se wudini.
0: Uh-huh.
2: Obi oni abotre bia.
0: Obariate
2: on. O te se wudini. Obi oni abotre bia no. Yehu ni so yale.
0: Okay.
2: O yale dam.
0: Yo.
2: Wani abotre ma ensem bia. Ubeko beyond that.
0: Beyond doubt.
2: O te ma se.
0: Inti, beyond doubt.
2: Beyond that.
0: Okay, what do you mean?
2: Doubt beyond that.
0: Okay.
2: Your affirmation language.
0: I got 30 seconds.
2: Uh-huh.
0: Affirmation
2: language. And your department language. And your how word do we cry? Friend, sliding language.
0: Sliding.
2: And then I have a lady go. That's right. And then I have a lady go. Tina, you se wan ya botra me dia me se da bia obi abonte na oba na oba hunu ube du se yiri na obi kuna so chirechire ma chewa mentie yiri kotie nipa na obo ne kwa du no
0: okay enti abotra eye Facebook ewo e del butu Baden ba or say the show is live inside Baden back in the house aha Chronoma Francho Bible School sima ye de opa ma enti bomone Fabi bra na enye ni ye ni enkontantantantam enti Beijing ba ene wo mama ka ni nyina kwa cooking solo obia aba enrada ma mema o feedback no fi se ye ne mo an edi juma yi se o man no be ye yie aho kire wo ho de nanso se monite memfo no ye betimi ama ye ho ato ye enti ene edi obere juma de si ho enra dollar ane feze Solomon asem no aye kan no apostifo ebo modern pa eba befa eye dora ɛne nea ɔ impersonate as a brother agye wɔ no mu ɛbɔ mmɔden kɔ KNUST post ya kache na ne nyinaa yɛ by the kind courtesy of ASP Mrs. Eunice Ajo Entry ɔno na yɛ KNUST dosu commander maka kyerɛ wo ɛyɛ better sɛ wo bɛma bɛma no te no ho ase pregnancy stage ya sɛ ɛba no nyɛ wo ba nti gya aka ne bɔ na wogya bɔ ɛnyɛ saa Ghana mmerɛ tia mesrɛ mu enti ɛnrada dora ɔwɔ police custody a posifoɔ ɛkura ne mu dedededededede na ɛnra ne bɛma no a mepatwɛ wo video no a ɛwɛdi a momfa nto so neɛ nkɔntentem ne berɛ ne kɔ bɛma no a wɔbɛtera ha sɛ wonuabaa ne dora kyerɛ yɛhwehwɛ mu ɛhu sɛ sɛ wɔno na ɛyɛ reverend albert wɔde albert deɛ yi albert entry yɛ a wɔba bɛyɛ ne ho adeɛ a wɔnom invitation card adeɛ mbatere nim nti ne sɛ saa naayɛ invitation card yɛ bɔ mmɔden na yɛde too soɔ no ɛno ada wɔn nso kɔpie mu posi akakye ɛma posifoɔ ɛne ne nya bi ɛkaeɛ dora deɛ wɔgu so a waposifoɔ nsɛm yɛfiri wɔ bɛani dna ɛyɛ blueprint dna foɔ wɔnom aduru ɛyɛ KNUST police station yɛ a wɔnom ɛfa sample no incharge mmerɛfo di yɛ awurade menopos ɔbɔdi o ɛne ayɛ kɛse mamboroni wɔ mu nyinaa ka ho bi ɛna yɛsɔ asɛm no mu hɔ yɛkɔ no ɛno na bra facebook na bɛhwɛ biɛ na adwuma no wonya se sɛ wobɛyɛ nko adeɛ a na woyɛ for god and country and for the people enti yɛkɔduu KNUST police station no na kyerɛ sɛ yɛwura mu no ɛna yɛde ato so no deɛ ɔdi kan no ɛfrɛ no wodin de sɛ mame okay ɛna me nso ɛna mewɔ hɔ no ɛyɛ technician chief technician sɛ yɛkɔ yɛde technician foɔ nyina kɔnyɛ is because yɛkasa ne mma gye sɛ ɔmo yɛyɛ mene mu wɔyɛs ne ye nna atumi atom nti yɛde mr collins ɛkɔ bi kɛdi mu nyinaa ɛwɔ hɔ bi nti mesrɛ wo yɛba a just know your left from your right ne wo deɛ yɛ na wobɛyɛ bɛma no mfoni no wɔi ase na ma delete anaa ɛnra da no wɔbɔ mpa yei wɔn mo hyɛhyɛ bada nkɔmɔ pii nso wɔ hɔ a yɛsɛ yɛde ma mo na sabregye ɛnɛ yi dora yɛma ne bill no pɛ yɛ a na yɛatwɛn dna results no na afei dna ne ba ɛyɛ solo ba ɛnyɛ ne ba deɛ a we are proceeding to court na afei deɛ ɛsɛ solomon no yɛagye ama no nti woyɛ ɔba na afei na woyɛ saa deɛ no biara yie na wokunu anaa wo boyfriend no de woba nko adeɛ a mene wobɛkye ayɛ mama no afe fɛfɛɛfɛ kamakamakamakama anti magye yi a wofifɛ yi ase de no asɛm bɛdaeɛ naano na nsane ne ne yɛtena nkɔmmɔ yi so yɛse amoako at age 12 ɛna wɔbɔ mmɔden a ɛto hyɛɛ maame so ɛne maame daeɛ nyinsɛ na hyɛsɛ maame kɔbɔɔ din foforɔ ɛwi aseɛ ne kyɛ sɛ ɛyɛ amoako ɛna ne din abɛpiem 9 good years nie ɛnyɛ adeɛ amoako ne kaprɛ anaa ne sempoa aba maame ba no ne hwɛ mu naano yɛbɔ mmɔden ase ɛbɛnya amoako anaa ne maame ma mercy anaa sɔfo maame abenaa yɛtwerɛ yɛ best anyɛ yɛ bata nɛ ɔbra to the next level ma mercy wɔ ha amoako baabi anaa adɛn ne wamfa no ama ɔwe wokɔ abɛkyɛ ɔsɛ wɔatu kwan yɛde nyankopɔn ase ɛnti amoako maame ma mercy wɔwɔ ha saa nso na maame wɔ ha ante magye a wode no asɛm no baeɛ no ɛwɔ ha yɛwroli bɔn no ne yɛnhyɛ aseɛ yɛnkɔɛ maame wo te sɛ debia yɛ fine okay maame wo ne no ɛna ne nkɔmmɔ a ade bɛbɔɔyɛ no bɔne tɔ fa sima no bɛɛ ɛdu na afei menkɔ ma mercy wɔ nam ne ne nenkɔmmɔ
3: ɛna mede maasɛm bɛdaa mu ne nyinaa ne sɛ na mewɔ 12 years
0: okay tobo na wɔnom gu so a wɔnom hwɛ ɛyɛ mike ne ho nsɛm no nyinaa toto no kamakamakama ɛdɛm deɛ na yɛkɔ a no no gidigidigidigidigidigidi on the way yen kwai
3: na mo watch obvious na me hu se mebu mi nsa first na me be show me mame na mame se mebu mi nsa se ma yo ba nti o kan se bebre de show me mame se me ho ase nti dano when Thursday me ko school me be fie na aka akra ma medu fie no na ansa na medu fie me du kan drop amu akumu fie wa ansa na me ma ko mi fie
0: ofa amu akumu fie ansa wa ko wo fie
3: kwan no edemu ansa na me ma du mi ni fie ho
0: okay
3: nti me du ho no na amu akugina ni mu ho na ofa me se me mbra na me so me kwa ko ro me ho eden aba na me de no ko ro me na me bai nti mba ma se meje nkoto ade amre no na me beje koto ade kwan de ede bre no nti me ba no ni balanda ni mu no wo inside no frame me se me mbra na nga se me de ma me se me meso ni mu ni anya adum aduane nti nya ade am eden me wura ho
0: okay
3: na ka che me so no ya ade wo inside nti me fa ade kwan ni eden embra na me amede ade kwan ni eden ewrem me de ruem mu no an ga nsi enni na osementi na so misi dabi we nya ntina se asem me di ade na me yeden me nko na me yeden me hu ya ne so won wapia me na oto ahye me so
0: e ya mu ape
3: ai
0: okay
3: to ani me ye bibi ni wie no
0: adan me bi sa o se bra na wo pia won no o ye brade ni nyina wan tete
3: me tete sa tam no adan na ewu mu no me tete ma no mantem won no tama me ba na obia eni mantem o
0: okay
3: oho edin nti mi me ye sa no me ka den se ma na nya me sa no no for so ni me ye bibi ti mi ka se
0: ebra wo ni wo ye bibi na na ye tia dante ye nko ni sei ebra wo ni wo ye bibi ni edi sima be sei
3: ene ti
0: e che kakra nti sa bre na bibi ye na ko so ni nyina no na wo ye den na no nso no wo ye den
3: edi ane se min kama no tu eno di asema ono no kana no
0: okay
3: nti wo ono ni wie ye no ana me meka
0: chwa anti de bia ho
3: mi na me ne
0: na onye bi da o na so bia anye bi da at least first touch de o onye bi da no first one want re want re yo okay all right so asu ni enkwe
3: de me meka chwa ni se ba ko ba ma me mama ne no ka chwa me se me ko ba ma me mama ne a obedi mewu anaso obedi mewu
0: amwa ko ne kansa
3: asem kansa asem ne chwa
0: okay
3: ana wo kan sai nsi na wo kasa wo edi mewu se wo soma ma me dade aba wonim se bone kasese na wo beye me no ana wo se twa wo kacha me se obedi mewu
0: okay ada ne san ko mo wo nyina wo boy e kwa mo akofa so fa wo edi besi nyinsan ni brain mu se se edi enti poti ya mo ba ya ye ma ye frame ma me mercy ko na fe mi nti enu di enti a mo ako anye mu obi ba fa no na ba time when ye chiri
3: me de enti a me de ne de ba anse me de ne o se de ne ni prove say ye ne ba
0: okay
3: enu nti na me ba ye me ntwe ne twentwan bia na se me pentokwa me pasun die
0: okay
3: so wa be hwe ne ba na me sumene maame ne papa entema ye kama
0: okay maame wa woni no wakasa na no pen
3: me nim ne pa
0: ka de wo kan chire no na fe wonya no
3: me maamesi me de enye bone kwan so e na me de baaye pese no kra ne daddy na ye busue mi ni na ye abusua no asunjie ba mu enye se gidigidi na me de baaye me ma hwe ani mu a saa tam no me maame mu ne me maame ne kase enye akiri do no na obehwa bofra no e sie no emu ne du minti mi bi me maame me papa ne me ntamu nye fan enna makura we su nti me maame zo so enni me ntamu nye fan ena makura we su nti nti de be we ma sunju aba eni die ne no so oba ne beba na ye die ne no eye ne ba omfa enye ne ba me tena be bia dwene ma
0: okay abusia Brian na afena ma mercy wo be ya no what you say se tsunami na ebe si ana ebe kwobo kwa minim ba Facebook insha 104.5 YouTube insha TV Fal TV to Adum TV TikTok ni insha 104.5 ana se official ohima BBBE ma me mercy
3: madam
0: wase wakaza ana anyina se no ah your income aso wakasa ada na ba mu ako adi dwirim sei na ba time wo tena ho hweye
3: want to
0: one am kire mu
3: pato meti ma chemu kakra
0: kire mu
3: ani die kwanso me sam kasa kasa asem ni nyina ne se 2010
0: mhm
3: ana maami ya wotime magi ne ba pani se ba mu ako ne ne kentu
0: ha he na odi free be cho bu anza
3: ama mi ta se pato me pato pato pa ti
0: eh
3: wona ne twempra ana metin ye ana me ko magi wakaka che ne se onka sanche ne be ku ya se ama ko ni be bidan oni edwuma ye enti wontu ne ba ne fo omu ye nkula mi biko na afia ne de kan wo ba ko na me makasa che me ba no me ko wakaka asase mu ana ye sister ni ku e fe ne bread ju na me be shira bra no o sori se fe no se ah why are there na se mu ye me makaka unfime
0: mame aye mame ne ba panyini na se mame a odena se obe ni nua panyini ani amo akwa twempena pen
3: me san kwachi mabaye no already nso na meton no me kwachi mabaye na gebi am ne tifio ka chem se ohema am se vida ani mo se akua be se san mo akoni am ekusi ana me san kwa ofi me su ya na me se no me kwa ofi yo me kwa na me
4: kwa ni ni we nua panyini
3: ah mame ba panyini am me kwa ofi na me ka chem se maba ha first one mabaye tu onye na bi se se bio meton na ana amado body fu na ne ba ne benyima me mercy mabehwe no mintu ntu akwa ne fu eti be kwa chima ba na magi se sa me ba ne nyema na anwa ne ba ni sie me e ba tugu wo se se me ba ni se orugo ni dua ana me ka je se me ba ma fe dua bo ne ba ye me ka se kasa chira wo ba no na wa na oda ne no koye na me tu me ba fu na me ka je se wan twu mo fla kula wo hu a ye be si ntimi da kunya fa hwe me ba ni ti mani bo hwe na me pam no me yi me ba ne nyema tugu abontre kache nse me ni adwuma ye me ti me ti obi fie ana mba ne tu no ko problem nti ko problem wan yi a ana akwani nyi enu ho se oyɛ me maame na ko frɛ ne papa frɛ Jacob no be pa ma chɔ pɔle na ku wawu papa ne frɛ me tu me fo an se oyɛ oba ana me je ma adwɛ se me yɛ to na na ku fo ababa 2012 ana me je me ba ne hyɛ me yɛm enkɔ mra enkɔ
0: me ba maame me ba
3: madam
0: me ba to bo yɛ enkɔ ne maako na amfa mani so
3: amfa wani so
0: Mame magi oba panyene ni amo akun ya wone obai otoso na chiri ba miemu yi atwempra pen
3: asema oka
0: ya bezire tana
3: nyesre mama
0: eh wona atwempra pen
5: mipacho minimo hwe
0: wa ba
5: udia manenka maminka sa obusa mi onka sa menye nkwafo mi wofie na mikonsumpo na odi mika ba wo se akua ne amwa ko twem akua ne amwa ko twem
0: da bi me pese me hu se
5: minim da
0: e
5: won ma
0: u ba ba o ma me amane
5: won na baba mane ntimi ya na me fira me ba akua ne oni fie wo se akua e di abun akoni ama ba fie o ma me mate sa bo
3: me
5: e di able no
3: mi kwa ni oboa
0: Dia na me pɛ ne sɛ wo nim se wo ba no panyini bi ne amwa kwatwe mpena da
5: kwatwe da bi ko pese ma me na be ba ma me
0: ne
5: mkata
0: che
5: ne
0: ba ya me te me ja no ho kebia bo be sa bo bi wo
2: me fa me fa wo de ba ye wa dia ne o ba kura ni sa ye ne ba ye no wa nje wo ba me te fa wo na wa kasa bi bi a wo na wo kasa ma ba no
0: me fa sa lukure de de ne
2: me ko ta ma de ye wa dia ne me fa wo no dia ba na ba de me ba
0: ma me fa me ko ka pi wa ha
2: to bo ansa to aso so wa sa me so
0: ana ya me ba ni sisa ni niam na okwenti mi tu me ba ni niam agu ma pale na
2: me ko ni ni na ba
0: aso aso o ta ko mu ni ya dance ye nti mi pale na ba ni sa ba ni ngo gu ni fi ye ana ba ni free ho nti an kwamre ya 2016 ya kwampa ibo ya ya sorry ana madam ya sofo ma me na ko ofre ni number ma ha ana wodi ye preaching was e ye ni ba mpa ibo ma ya mo hwe mo meye na kwa 13 to 14 years wonyim ana wa wo be akua nti wa kan so wonyim ni na ye ei apatana se
2: wo mpa ibo na se e baba no van na
0: ama ko bi
2: ni ama bebre wo ho
0: ase mi enti ho no ana akua be ya se eye mi nua ma me na e da ne nyim na ma me se e da papa hadwene enti nya de a omo de be ko ho na
2: e da ne hwan
0: abe me bi wo ho
5: na me wo
0: na da no ama mpa ibo ni bi sa da no ama bi tie enti ye nyina kwa chi wi ye ye mpa ibo wi e no e ho no ana ade chi mu de kwa mu de mu fa eje peter e ka mu ho ana mo kwachiri ya mo anya obi enti ebera no pa mepra ana wukunu dwo oba no se sister mercy good morning am jesus ana mo se ana mo se e papa no pe de mi hu ha se na wo se me de asem nam ana mo se me mo akunyo se na ma na kunyo tena se ana mo se amo akuni ma me nyana mo se ma me ben e pa amo akuni se ma me adade a enye no mo de gojafra enti e tabu enti me me asemo so asemo bo agbon hubia me yase do meko me sia ko twa mo jago mo ko so e tabu
2: ne so wana ba ya ne yase
0: anya fo mie no
5: wo so wana ba ho
0: me se blade jo e ba me ho kunu jo
5: do na ba ho ho
0: do na ba ho de ba to me no me se
5: me se ne no ko kam
0: me ya no na ere ne ba ho so wan fa ba to ere ne ba ho fi
5: do na ba ho ho
0: me
5: so ne kunu ni na anya ba ho na ma ka ko na tena so
0: na se ne wa ba wo mai
5: eji en kan ti ko ni na ba ho ho
0: e to ba ya wo kan blade jo ne di kan ba ye blessing di kan bae enti sister wo bae me ni me fra me ba le free kan bae na me say magi say wanyim ne ba ma me anwo se
2: na omo ba wo nche no a wo kan say me ba wo e me pe adanse bi na me gina so ye made e mpa e bona se bless of ma me ni na ni bie ya wo say me me wo bi a wo bi a we ni wo ye na ba
0: ye
2: hwe a wo fra me ni ye
0: na kwa 13 to 14 years wanyim ana wo no ne ba pani akua no aye nyina ye team se eh ana wo se ye menu amaame na
2: ne ba kua na tepo wa ba so fo na so nkoma wi ni wo bi sa ba wi
0: wo ba kua na so ka menu
2: wo ba kua na menu ano me ba
0: wa ma so le
2: ma me me ba wo ba kua menu ano ma bi sa ne nsembe
0: wo ba fre no so onya ma ko ntwe mpa wo ba fre no ama na ba
2: akua ne number wa akua ne number wa ha ma me wo ne number
0: wo hu so
5: aso ka mpo menu
2: o wa se o
5: that of mommy say obi nyi ma
0: me se madam no waye so wan ka okura de besi
2: sao
0: yes as I said bibisi en ti aja woni beto ani ma yekọ ho no ana yekọ na kra yi ene ne mami mu wo kire ho en ti yeti ho ben fan say be 15 minutes omo mada ana m se a obi amu di ase ma beto yenu ne ba ya mu wo mfe kire no mo se omo so akwa so nkoto bidi nti wo ba na da wo ka so na refi ene yeti ti won ti akwa ne ba ya no ana apa we charge bo ne se
5: aso ana anyimle de ko ho yankwa no po o anyimle o
0: ya meme ka me so na mo ya ne ba mo ho ya meme ka won
5: ti ba mo ho anyimle o
0: na nyanyimle na ba ho
5: anyimle be so je to serve
0: you so wo ba ka no kwa so wo ba ka no kwa wo ba me ba ka no kwa wo so
5: ma me jina ho
0: na serve
5: you to serve you ma me jina ho
0: wo jo ba ka no kura e so me ka se jo nyame be chira jo
5: ye
0: nyame be chira jo
2: enti na oku no we
0: tie
5: o
0: madam pa
2: ta no wa ma be me ba to bo
5: asam no
6: mama amen kasa
0: Awara, madam mama nso aso esi.
5: Ogoto bi de nyimle no nso.
0: Nya no nso.
6: Eni se.
0: Nya no nso.
5: Me papa. Uradi na me.
0: Wa wu nua. Wa wu nua
6: na ba na ba no ka na da ho pa ne ne beto wa beka no. O ma dane asem no.
0: O ka no kure. Wo papa ya no kwa fo.
6: Ma ti ma
0: ko ya me to. Ma me
6: kure ye me se.
5: Ye be ye die
6: ni. Me de ntia me de ba ye ni se. No kwa no ka ga ye.
5: Mi ba ye ni ya ni. Me ti wo ka no.
0: Sanya
6: no
0: sa
7: akwanse fo om wo se se akwanne ma beto menim
8: dis na we dey say
7: and na no pay
8: meba ma me ntie no ma me na o dey meba meba
7: e ti ba sa na ka pay ya sa
8: na o ju we dey
7: na so da ka sa no wa kai ne ba
8: me
7: na
8: me ta
7: se
8: meba
7: na me
8: ni je fitire
9: ay
8: ese ya ma mi nkasa le nya
9: sa
8: na me tie yi amana mo abotira anya wadwuma no no
9: anya
8: ma
9: dwuma
8: na so ya ka kire
9: ma
8: ka je
9: anya sam na
8: nyi wa sai
9: na fe ya hu
8: ya ka
7: ma da ma ho no omo ba no batena ase ana mo busa ma na mso wo de mo de tu ye ni mti na ya ba ana mo mo busa ma me busa ma ko se ma me so no no se ma me ne nyi e ho na wo ba so le se a wo be fi amako frɛ wo na na amako yi bi nsim wo na wo kan sa na mse bi nsim de me na ho adwuma ye ye ntimi ye bidda me ne minsi abomu ye ana amako pin a wo to wo no no da he
8: amako no yi yi bi nsim
7: wo na
8: ma so yi bi nsim wo se ade ande wo dem ho no de o hye anso no na konkonte
7: wo de pa no so agira ho no pia
8: bi nsim gu ho
7: konkonte bi me hata konkonte wo
8: wo hata da
7: wo so brɛ
8: wo hata da
7: me ba no mesio e ba ye nsen na ho ye kwa ye akwense na wudi mirika ba ye wo no be kwia no e ba se wa hima ye srawo sa se mo se ma go ka so wan ka no kura
8: me nya kwia ba wo ho
7: ma me fra madam
8: madam yo na me kwa fra ne sa madam e
7: akwia ba
8: do le ponti wo no oponti amu ako no wo na me ba wo ho be ka che one se ma me woni de wie no ba wo ho e bo bo ama na so wa bo mama
7: na
8: wa mo mama na dia me
7: Se maami wu ya ye nyina tinta ma ba ye wu ya na mka che madam se maamo dua me ba no maamo dua ma maami wo se so de be me ase maami ase da ebusuma wu ya
8: ne be ma dia dia
7: sabio ne kwote
8: aha ai na wo fa ne ba
7: se wo fa ne ntoma
8: okay okay okay ya
7: aha ene obo ne hu dua ene madam be kan ya na ja wo da ne dua na wo koye ene ja obi ate ne be
8: na wo obi ase ye kan wo don sa tu de ze ye e yira na
7: ene ja ya kwa kwa
8: maami nya bo che nya bo che ada na ye kam akwo be ma se wudu se to be ma so
9: so kam me hese me de nwo
7: ba na wo nko be dia
8: ma me ekko
7: enti e ba sa na me ba ne bo ni bi awie na mba kan ya wo dane ye no kam ye se me ma ne nane na nse mu kna ana so fo ambe se wo hema ye nyina ne ti bo no so ya
8: but akoda yi bo kwa adu bi wo so fo ma me ne ho me e ye me ya fi se wo se so fo ma me no ofi suku ba okoso fo ma me ne fie kwa bo na de yo e ho na mo akodi kan be bo ne tomaso ana mo akone ne dai no so fuma me no so ni nipa wo di kan ka kire ndi so so fuma me ade be she nkom de ne akoda ne ka kire no
7: so de ho de me ni mu
8: sa
7: de Aho de menim bi meni ho bi ntimi nim. Enti me ba no ko aye no. Ana ade chi no so fama me so wohema. Twa so. Na ti se de ya
8: se. Enti munyira mo compile bo so fama me.
7: Ya compile bo no ho.
8: Na na so fama me no wani ka me bo wa mane se. Wo ba mo an point wo na wo de hye nkom. Na akua mom na ebetete wo se. Se ya kasa asem we dia ne e. E wo ye ye fie na ye nua ma me na mo kwafa.
7: Madam wan ka ban ka fe. Wan kasa.
8: Sasa na te ne so fama me me di ne ho ya okaka.
7: Enti ba sa no. Ana me ba no ko ye no kwadae. Ye de enim de ye tie ba bi. Aja won so wo hwe wo ba. Enti last year ana wo tie se me ba na tu kwan ana ade kwoto alaye nu se amako ene oba anyim won hwa kwanti alaye fe mo de tu me na ka je me ka je alaye se eya me ya se dua na me ba ne boy man dane ye ka se mo dua no wo mu a enke hu no kura sa amako wu ya na me hu se me ba no okofa oba na mpa se nka won so kwa wo so na wu ya nke be ye no nsenda ho amu bia
8: enti ma me wu gina ne se amako wu gidi sa amako mfa wo bai
7: enti ma se ni afo mi no no mbeda
8: dabi me se wujina he wujidi sa oba na ye ana wonye
7: mani sa huni enti mintumi njaje ana mintumi defend me ba na se woye ya na wanye because me ni hobi
8: okay enti mfie nkuro ni ye de asem uto oba na so ana mo be na wu tu ye
7: me pa cho mintu hwemfa ho
8: enti akoda no se ko ba se DNA na se ye wa mo akuba wo be den
7: obetua ne ka
8: oye sio
7: me pa cho obetua
8: oye sio
7: me pa cho obetua so na akofa ne ba e akofa nyin sen wa wo
8: de wo kan de me ne wo ya
7: adu ah enti me nyim no enti mo akofa wo ba aba enti wo behwe no
8: enti wo gina konta kro sa wo mesan mo akuti ne mo ye ba tan a wo be gina me ahwe de wo wo ye sure
7: tietia
8: ma me wa dwen che
10: ohima
7: mama
10: me hwe asem ne se de tietia no a DNA no be bua ye
8: okay
10: ama ye hu se ya mo akoba ana se nya mo akoba
8: okay
10: na de wo mu ni se se yesusu ampa se maami se no wonim se
8: akua ani amo akwa dada
10: akwa da
8: ehwo no me ba ho
10: ehwifi ha no maami ne ni masasa kakra maami o
7: da bi o
10: tie me
7: me ne masasa
8: ti wa me ne masasa ale ne maami se kakra
7: da
8: me
7: wa don se
8: se ni tie me me ni mu do ni ka se wase wona de
7: bobo ya jo ujo
8: ya
7: ujo se o ma
10: maami o bi ni maami se
7: hando
10: ni kunu ni nim na ni kunu ya me nhira no ni kunu ka no kure bi akola isi ni papa ni masa muka ana maami se ni papa ro ka no kure enti na wuso papa ni masa muka no enti ade ano ye nya papa no so so bi sana sama
8: ka mebe
10: enka bebo
8: mo papa na
7: me ba to
8: ene na ba
7: enye se bia o ka sem me akra ni ni
8: mama gi wule menko menko
7: mi mi ni
8: asa
7: no awon no mi ni mo
8: mama na papa no mama me pa no o ba gi mi sesia na
7: mi
8: ni me ba tro papa na ba mama na me hwade so ni masam ka me hu o phone na ka fo mo ke jenefon ne bra no nyi dadi number
7: e bi ya ya bo nyina atwa se ye nya omo ano asem papa no akua so for mame they all have to repair
8: ya
7: mo akwa da o se wunim abra akua
8: no
7: bo
8: na
7: wo
8: na bo mama ne
7: na wo bo mama ne
8: una wunim
7: me wo wo na wo
8: cha me ba
7: me ne mo se wo na bo mama ne
8: mama gi
7: se o kasa kwa wuti wo na bo mama ne
8: e
7: no me tu wo na mo
8: me
7: yo ba ba se na wo sa na wo boy no kra no ni do no ri anada adin se wo sa wo nyine ye no adin se kwa fa no
8: kwa
7: na me se me mi akwa hinfie ni akwetwa mo je
8: ba
7: so
8: e
7: nu akwa akola no no
8: ada ada o suggest se mo kwa hinfie ada na wanko
7: me won ka we nchere mi
8: mame
7: me kind me ka chance mam enu afo mi na sa makwa
8: dada
7: ka
8: rentre
7: me se se do mo kwa hinfie
8: madam
7: ye ba twa mo je
8: won ka we ba
7: ada kwa fo enye so me
8: phone o phone
7: ka rentre me amwa ko
8: to
7: ka bi ada ofi o na hu ne na baba mama
8: me to mi sa sha de bag ni
7: mo me ti me to mi sa wo ka bi na me
8: ba mami mari mama gi ana mo be na oje
7: o ka ti me twa me ba na me ka chance se akua stena eh amwa
8: ko ka ni tu mu se woni amwa
7: ko se mama amo akomene ne ndan
8: ne no tani ma wo se obeto ne ma ne
7: wo ya wa fa ne ma
8: wo ma
7: ni wa ko ya so da meti ma din sisa
8: wo ni si na me ni bi
7: me ba me wa ne ma wo ya ne ma wo sa no wo me ba wo wo wo ba
8: ka ya me ba
7: wo
8: ya me
7: ma me fa ne ma wo se se ma fa ne ma
8: ka no kwe
7: me fa ne ma ke ka no kwe na
8: me ba
7: o da ka no kwe wo se se ma fa ne ma me to me se sa ne ma
8: ku chao
7: e nsu ya cha
8: Wo
7: ya
8: wo
7: ni nsa nja
8: mu ya
7: de. Esi akwa wo
8: de
7: mo bo na. Ana bi gwe ka pi se. ɛdeɛ nkyɛ na wobɔ nnuano mɛsɛ wɔbɛ a wɔbɔ
11: nnuanoɛnɛ
7: wona kua ba wofie owura wo badeɛmona wobɔ mamane a ɛka me kra no sɛmɛ no no bikɔnkyɛ ma sɛ nuafoɔ mmienu sɛma baako no madada
11: mɛbasuo
7: ɛnɛ sɛ wobɔ nakɔfa
11: baɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
8: Dear here to truth, say, aye, and send me a new ami baby Samui. Now you are singing, say, I said, we may be sabia, be service, I'm a coffer, how I believe. Me, you dance, say, why? A banner said, me, she will be at Tumwa, and my name, how will be a mammy. Obey, say, I'm Wako, and I fun. I could die 9 years ago, a young Wakuba. Ye be a DNA. Mame, wa ba se wo ba mo akuni hanti wo ba be jinam. Na ya ye die ne no ne se ya mo akoba. Wo betua eka bi a wo no mabɔ wa akoda no nye sa. Mama gi, se ko ba se ye die ne nya mo akoba be nde.
5: Me famika.
8: Ba jo wo ye danze bo. Mhm. Ah?
12: O de bi asi nyina.
8: Wate. Mhm. Mote. Mhm. Asi na wote.
12: Recording.
8: Okay. I am the so was it one recording. Sakobasa nyane bana befauka the case are ato bejasrata. Meme mame and nanaya santu or toshumienu. Aye just my hima. Fence of my hima ye me mami kain. In tisa mami abokwe do se ne banu or no aye ne banu kwa watetu. Se ne bana femia for me. Ainti and wa mamma ne de. Ye be ye, as I say ye. Now obey me, and tear me cassage, and Pesma Cassabi. I'm
5: at me,
8: a tomb may be a near Miss Dinkodena. A behow banasa, a behow mummy and usa, woo, dear free, by what being you a bedjano, I just see a break his up. All right, my men cry, woman or so. Akia, what to say?
13: Yamia,
8: the moment, but an hour's work. Ah, minya wanka mani beje pa. Mi mu ma mi mani age.
13: Ah, we dia me wo krom kakra to ande. Pacha me ba na mi tie.
8: Okay. Amo aku aye ka ne ho asemi. Wase wo pepen.
13: Oh. Na amo aku aye madam ko. No ye madam ko a. Ni ba ni sa ta me ji ni bre. Ntwa ma mi hu ye no. No ma me fre mi. No ka sa che mi se.
8: Mention who three
13: ne
8: bango. Every day, as some way I can sabe ya wunu ya mame ne huba sign ne huba tono. Now also wato yeni na ni yemo ni epe. Amu akongo ni na ye bibi da ane debi.
13: Never turn.
8: Better. Aya me dasi de mi ya na.
13: Never
8: turn. E ya na waba. Nyangu po ya duma juada. Brana me ya me no untra senga sawai. Never
13: turn.
8: All right, me das say. Okay, man, too. Mame, a clear cassa.
5: Some bisans one can.
8: Oh, papa, number, what's the what's saving the same? Oh, papa,
5: mamma, and papa, mamma, and bisans one can.
8: What's who are saving my father? Mame.
14: Yes, who now do me a penny? Chiba, and ye be a woman or ne brandy dating a woman, Moshe, and a woman and a woman who come be a da.
8: I don't think Zebia obey who the air could be. But never me blame any case, yes, say. eye maami magi
5: ah sembi de we no de ntia wo ka problem ni se me sister mesin bo mama ni na me frere me ba no ofra o ka je
8: ma wo ntro wo ba ni
5: ta wo me ntro se da bi me busa no po obus o ka je mr mama da bi no madam fo ne no ti me frere ne yonko abena na abena so se mama wo da bi amako na ekua nan
8: anyu wo oni mi yonko me ba
5: eti we no de ane de okwa wrepu maami ne de no kwa de me mani ekua nso ni
8: tete aw me jidi so Me jidi so ti na mami bre. Ojo mani di pa on. Ah, me jidi so. Me jidi uji bibi adi we ya se on.
5: Oh, na se me jidi bibi adi. Sam, aw se sam papa mama ne ne de.
10: Bemo. Bi pa ya boku su egu me kwa no. Tam sa, e de o se o na me kochi.
8: E na aje ne.
10: Se wo bi aka che me se wo ne nyim. E mo se nyon no na wo dia.
8: Enting kokou
10: kokou
8: oni pa nya yo so pa ko
10: ohwe a osuro e na ode fa mi nua keto aso dem ti enso obi nya nto
8: a wan ko bi
10: a me ko pe de me we ma ye ma ye ji wo mu dia enyeye
8: ti ma me me tufu keto bi abomani a kire o se akwia watete wo wa bra wan ka no kra
5: e ti
8: ma nche mu protest
5: sister mi so wa kama mate mi bi sa no
8: eti am abu ha o be
5: eti wa mi bu ha me ene o yima ne kire se wona ne ba ne twem pra mi suno mi nim wo na bobo mama ne o mi fi mantena so ti mi ti wo muntam se o mama hu bibia
10: eti wo mama ne no samagi ne ka wo se wo do na si form
5: mi de mi na si form se mo mu ndo mantena biem
8: se bia no wo bufo ne ma ho de sa mo akone ma de koma ma
5: se ene ma de ane mo na o kan
7: kan okuro na mo dan
5: bi ke na me amso me fa
7: ne nya ma nya me am sa wo de nya mo ne be na
5: asa wo kan
7: na be gu ho
5: me fa
7: ne ka o me amso mo sa wo de nya mo ne be ma wo ka wi na sa sa ma kwisi bi aku ya chen bi o bo ni bia
5: me se
7: wo na me ka
5: me be ma fa ne ma
7: wo bo ni bia sa sa na me asiba o de bia bo ne ba e
5: ma
7: na wo da
5: me
7: ko ye
5: me ma ka
7: na ma wo to
5: ka na me ka me ba mo ko dia
7: ala fa ti
5: ba no bia kan ka sa sa ne bo dia
7: da wo dia wo be kan me de me bo dia
5: me se no bo dia em pa ne me
7: ko me bo dia
5: me fa ma no ka sa
7: da adan
5: eti am wa kuna na wa ka no mini mu da
7: wa le baba
5: ma ya mi si su ko
7: fu wa ga na me na baba ma ne sa
5: wa ima ma ka tire me ba no se ono ba no entina
7: bi wo ni ni
8: amadi ku ka ba ba bi asam ne keka ko no mama gi e be ya hu me pese o ma hu dwiri wo na wo ye din
5: me ade me ha me sire me ba no se jesu na me mi busa no no wa nka no
8: te e wa na me ka se ye din
5: ni wa nka je enra ɛnu a menene wɔ dɛm sɛ kua me pa ayi me panie me ti me hwɛ ɔgɛ sa nkwasi awie enti me pɛ bɛ ma kro ne kua nyɛ ɛma menyem ye me di asɛm na kɔ amu akɔ wo ne ne bibi aka kyerɛ me
8: ɛnu ɛbie ya
5: me na me ka kyerɛ wo
8: oh ɛnkɔ dɛ yɔ
5: ka di o mama menene anyɛ hwee wo de fa kɔ ɛnu sɛ kua sɛ me busa wo sɛ mesin bɔbɔ mama ne sɛ wo na makɔ twɛ mpra na menim me ba ho me kwamwa ko wo me ko ma me wo woni ni ntamate na me de am sa wo amwa ko na e panyini nti sa woni akwi atwempena adai na ko hu onu aketoa na ne sa ko da piso
8: well young train so say no blueprint dna aba ene se say amwa ko ni ho me pese me bisa doctor se amwa ko ni ho no bede ya fa mo de akoda no bae okay akoda no mo fa ne ma ne physical dna we okay mo fa akoda no mra na yenhwɛ sɛ e bi ana ma mercy crofa ne hu bibi wo ba mu akonwo sɛ wana
5: because
8: akɔ ba sɛ asɛm no yentu wana mo na bogya fra ba mu ne yentu wana mo wa waye krado ti wo ne amu akon beka sa
5: because
8: wo na edi bɔne no wo na ba faka no okay
7: akɔ because starting ni na me ka kye sɛ me me twa mo gye agu ni so me ma fa masɛ mo ansie
8: okay enti me kɛ na yabɔ moden na ye bɛkɔ ye wura yade nyina na asante hima na na pia wa wie wo na na me bɔ mu asɛ kia wɛ nkyɛ me ba na me ama ba bɔ moden ma ba bɛ kia enti ye de bɛdru hɔ na amane bi ewom bia yaye na ema ya ne me nu afa wo mu hu adi doctor ene ye ne wo na rounds ni nyina ye brɛ mo so mo brɛ ye bɛ ndɛn sɛ sɛ ɛnɛ na nka sample a yɛ bɛfa na mnim sɛ maame ɔhema wɔde amoako bɛba yɛsi amoako ne ho na sɛ deɛ na yɛtumi nya no amoako na yɛ papa no ne maame nie
15: okay so sɛ papa no ni hɔ a ɛyɛ ayɛ wɔ other indirect test bi wɔ a yɛyɛ
8: okay
15: to check sɛ bia if there is a relationship between two parties bia ti we na amako ni wo no eya ye next best option a ye frɛ no y chromosome test ɛno ye test bi a ye cheke sɛ emema bi ɛbɔ abusua a nti ɛno ye cheke sɛ bi a amako ne papa ti ase ne confirm father ti yidi kan cheke sɛ amako papa ɛwɔ hɔ ana amako ɛwɔ nua bɛma bi ɛ confirm sɛ ampa ne nua bɛma no no ti sɛ amako wɔ sɛ saa nua bɛma no wɔ hɔ ne yɛhwɛ sɛ abɔfra no nso yɛ bɛma so our friend is a bear man, then we can do a test with a Y chromosome. And I'm not checking a mamma
8: uncle.
15: Why chromosome test?
8: Chromosome.
15: Aha. And on our science, when a man or a from XX and a man XY.
16: Chromosome.
8: Chromosome. Zoom.
15: This is our Y chromosome. And yeah, my mamma uncle. Tia check is a mamma be a boy, a shade, the same male lineage.
8: Okay.
15: And it's a very good test. And yeah, say, Papa, you know what? She said, abrani ekoye oba ana amako ni babe enwia be ma bia ho nso a ye other one so bit my so ye fe no avancular test avancular na no check se bia amako ni oba
8: na nka me pese wo de yenko
15: se bia e be se another term ye ara se anti ana ankle test o check se bi obi wo fa bi obi ana obi se wa ne
8: enti ni ti e watwa nyina ne se e be re se abofra no wo gene na wo busu ya mu bia
15: bia aha ti another one so ye grandparentage e be check se abofra ne nana ne e bia mu akoma ame ana mu akopa papa eno so wo ho
8: nti ne e betimi afa
15: and e betimi ye grandparentage test
8: eno no wo ho
15: aye no so
8: ti se eno na amfa kra e betimi asa ye fofra na eno na amfa na ze nya mu akoba
15: aha ti me o na me ba ho no so
8: bra ho yi na me ho prem
15: so disadvantage wo other indirect test ni yes eh is say say amoako ye ni confirm bi amoako nya be man enye confirm se bi no nya be man na ampa
16: ba
15: ampa automatically test ni negative I'm sorry because amoako no kwani is not related to that father no
8: and as father na free was say now we have amoako's mother
15: but okay
8: so me pay yes or no.
15: Yeah,
8: we can replace the mother with amoako
15: and then do a grandparentage test. Yes, okay. To check say abofra na nana ne mami ya.
8: Okay.
15: Another issue with that one na say thought that being so and results ye nya no e boy friend no inconclusive. That means say there is not a strong relationship between child and grandparent.
8: Na amoako no ni abema bia wo o mama ma yes.
16: Papa no. No papa no ha intimi ko che papa ni.
8: Okay, nti yɛmfa mo ako papa de nyɛ.
15: Ana abɔfra no so nyɛ bɛma. Akɔyɛ ɔba. Nti na mi sɛ Y chromosome na nkɛ the next ideal test no. Ɛno ne ntumi nyɛ no. Nti sɛ papa pukura mu ɛba pukura na no still ɛbɛ grandparentage. To check sɛ bia abɔfra no nana ne mo ako papa.
8: So then we can use the mother.
15: Yeah.
8: Yeah.
15: Yes, so we can do a grandparentage for the mother.
8: Me sɛ ɔma mama no me sɛ.
17: Ɔmo yɛ tre.
8: Ɔmo wɛn.
17: Kitwa no de ne bae.
8: Oni awahu.
17: Oni kwa ni papa.
8: Ah, oni.
15: Papa si different.
8: Oh, ni anya grandparents we no.
17: Papa.
8: Na, awo si amakuwa kwa wenzo.
17: Dubai.
8: Eba se mikia tiki tama na ba o baba.
17: Ita de wewe chama, ni kwa ni bajina.
8: Anya hao, ani anya de mimi, unte mendi yao.
17: Ipa chama.
16: Dubai wo lota na se.
17: Ipa chama mimi mendi yao.
8: Oni mo.
16: Dubai mendi yao.
8: Oni mo.
16: Ye wo lota ni wo EI.
8: EI, yeah. Say ho na e nano na ye ko na ye ntimi anyiwe.
16: Ai tai no joye.
8: Yeah. Yeah, itai wa e wa.
16: Ye wo itai ne wo lodia. Ani wo ayi omo next capital time ye fe no shea.
18: Na ama ko picha ba.
8: Emra.
17: Ye wo fie. Tibi wo fie.
15: Mo ipacho amu akon Dubai ho no be ready say obekọ ye office wo amena fa na sample wo.
8: Omo office wo dia.

0: ana efuru bi aka kyerɛ sɛ me de mataade a mepepa ye adwena sa ɛna fefira me ɔwura ko fefira ga madwɛ
1: sɔre darata
0: na ho ye de
1: ajan dawro mo adachi de ho ye na mo so
0: ye nyame adom ne nananu madawro ma ye ho ye pa na me kasa ya na me ka kyerɛ betiefo sɛ nipa me ne ne bekasa yi wɔdeda funu na sɛsi akra me ne wo kasa yi kra na wo gyina funu nkyɛn ɔmo sɛ me boa me pa tɔ sɛ ne tie
1: doka no ntro bi anim me wo oba bi bodi a me yɛ ho adwuma e wo baraka sisi fu
0: me ne wo kasa sisi ye ye kasa yi wo gyina
1: ya me no kasa
0: yi sɛ kasa yi sabi funu da wanim
1: but na me de na we keep in e kwaso nti no ana me firi wo kakra
0: hi di won sana odi kura phone mu nyina na sisi ye kura body mu a wo yɛ ho adwuma
1: na me wo body na me firi wo sisi ye
0: hey ehun
2: asembeni
0: okay eye na cheye mu e enkoba me ni obedi ni me pese wo ye ubie wa koma mu nyina na adema me isanse ye se ubie ni ho de ni nsa be chire ne kure asikwan na ye se modjuma amo ye ne mu amodi da funu ene mo chire manfo mu wo secret bi ho de ma no de empia bonten aye se wo mo ye duro o betena ne nche su adwuma adwuma adwuma wo titiru ko tiedru webra ko tiedru webra na su particular drop potibu wo de ka ho a e ma edru ni dim no ne de won kire oda jese wo ye wa jese wo pon ho ana wa sum ni ye na nsa ne wa kire wo me pa cho matri ana se fun de da adwuma wo ye ne sesi a sabe won se kura baba wo bi mu a wo wu ana ma me bi a wo wu a wo de da no a me ne wo kasai mo wo bibi bi aye ehintaye bi a mo ye ansa na wo wure mu ana
1: yo data da wase e wa konya kase ada ma me e wo amaje ni na shidi kase ye so me de mi amu ben fatu ho me nka obi e de but me nim di obi e ye de because ejuma bi a e fan se challenges wo mu but me ne ne de e wi ase de so wo ba bi abon ho ban a na abon ho ban ye o nyame so na ne ye adwuma na o nyame kopa ye adwuma yi me me de me master wa kire me no wa ma fa ba bia enti me so de nyame akwan so na me na me be ye adwuma me sa te bo me mpa ye envia me ne me kwa ya sa te adwuma se ma koma la mo se ma maduru na me fa nyi si david e me nyi bida
0: okay ye mim se nyame so mu kura no wo so sum nyame no kura se de mu kura na anye hwe nso hwe baba challenges bi beba Moses no kura nyankopo tumi pa nanso so fa nso hwe mu Yesu Kristo na mu kura fa nso hwe mu ye so no hwe wadwuma a wuye wahia ohaw bi o baabi o tumi se adi we die odu ho no kas ewrade baabi adru die wanimu adom boa me ewrade mr boa me ana baabi adru die ewrade brem Jesus the name of Jesus me kawo ni wo Yesu Kristo di mu wa ye adwuma ko du ba bi sa pɛ otum sɛ sɛ ha de ehu bi ba mu but wo fere wo nyame na wo ka no ho asɛm
1: me da sɛ fa da letter na wa sɛ ma wa ka ma ka ma tin bi me ko ye sɛ bi nya ni sɛ fo ba ko mu adwuma no e ba ta le ni na me wo adwuma no ho na me ye no me tini tɛm bi jana na na mehwɛ a mu sɛ yɛtina kyea nti meɛfa akonya wɛ sɛ datu nyinaa ghana ha nyinaa yɛɛyɛ ndapeket nyinaa fo sɛ sɛ woyɛ adwuma bi na sɛ wofɛi challenge a mesrɛ wo memfa wo pɛ ɛnyɛ biribiaa hudu ɔbɛfaa wo no na ɔmu wɔ amammerɛ bi anasɛnsɛ bi a ɔmu mu na bɔdi no ɛnti sɛ nnipa ma wo memfa wo pɛ ɛnyɛ no gidigidi biaa meyɛɛ me me deɛ na mehu sesie na wɔyɛ me no mankasa ana me kɔɔ baasale hene no wɔna mkakyɛ sɛ nana wadaworo ma sɛne si no ade hyɛ ne ɛyɛ kyerɛ me dwadaworo ma bɛka biribi kyerɛ no yɛka sɛ bibi wɔ baabi a bibi wɔ baabi paa darata
0: mepakyɛ o na wose wosɔ ne nan a na ɔyɛ dɛn wosɛ funu no nsa a ɛne nan no a wɔyɛ dɛn
1: wotene ne tin a sɛ bi a ne ti akye a wo straight ne tin a wobɛstraight ne kama but wobɛgyina mpana no afoɔ wɔ sɛ wowɔ hwɛ sɛ atene yi a
0: na wakyea no
1: na akyea koraa ana me hu wɔ hene no na mka kyɛ sɛ nana wadaworo ma sɛnisɛ ni sei na mehu ɔbae no nana kyɛn bɛgu nsa a ɛkasaeɛ metene ne ɔkɔwie a metene ne once ɛnoa no no
0: mekɔ ne teneeɛ
1: ɛtene kama kɔpem sɛ adeɛ kyeeɛ de ne to adaka mukɔsie no
0: ɛno no na wohwɛ deɛ na ɛkɔ na wohu sɛ yɛ spiritual attacks bi ɛba hɔ ana nipa na ɔda hɔ no ohia sɛ kyɛw pa bi yɛbɛyɛ amammerɛ bi ama nansa na ɔbɛma wo kwan ma wode wo nsa aka no anaa
1: bɔdwumi deɛ sɛ ɛka sɛ samae mebrɛ mede tumi no deɛ mengye mi sɛ samae wɔ wiase na memfa kɔ yɛso nkasa se
0: no
1: wɛsɛ
0: me ne wo kasa wogyina funu mu na wokasa no ntikaneyi o
1: megye di paa ɔne sɛ wobɛhu yɔnyɔn boys no maba sɛbi fredam foforɔ no na mohyehyɛ kawankawa saa nkawankawa no biribia ne wɔawum biribia ne wɔawum sɛ woatetɛ bi a ɔmokyerɛ ade sɛdeɛ anɔpa no a na ɔmode duku ne sentadeɛ ɛyɛ sentadeɛ no a ɛno ne ne kawa no ɛbɔ ano no nti ɛno bi na boys mu awumagyi na ɔmode ahyɛ biribia ni nti sɛ wohyɛ saa ringe no adekɔbɔde ho na sɛ family ne bi ba hɔ na wohu sɛ wohyɛ daa ringe na sɛ tumi bia anim a ɛno na ɔtumi de bɔde n'anim ɛhante bi tia wo
0: ei enti wowɔ adwuma a woyɛi me ne me papa baako ɔyɛ adwuma wɔ kɔmfanɔkye Mr. Toku na ɔno nso ka deɛ woka bi ɔse ɔno de tumi a wɔnim a yɛ nyankopɔn tumi a ɔde no yɛ n'adwuma na wɔn a wɔsi wɔn ho biribi no yɛ wɔn a ebi wɔkɔgye tumi bi ne nneɛma nneɛma bi nti duru hɔnom a yɛna tumi no a wɔkɔgye yɛ no pɛ sɛ wɔhyɛ nneɛma bi kyerɛ wɔn a wɔn sɛ adeɛ no a wɔbɛgye yɛ no yɛ adwuma nti wɔn abɔde no hyɛki wo kakra bi na afei wɔhyɛ wo power no a ne kura wɔn no wɔde ama wɔn no na adeɛ no a yɛ diam wɔn sɛ ampa yɛ adwuma wɔn adwuma a wɔreyɛ yi sɛdeɛ mɛka yi nkɔde da funu bi ma ɔdɔ nsa kaa ne nsa na watwe ne nsa afiri wo nsam
1: david daleta ebi nsi ne life no kora da
0: anaa sɛ
1: ɔmoma bi nsi so da
0: anaa sɛ funu bi wokɔeɛ a wobɛhyɛ n'atade no a na wadwa n'ani baako half quarter na wɔde ahwɛ wakyɛ kyɛma na wo so wofiri hefa adai wohu bi da
1: daleta da ebi nsi kora da sɛbi wobɛkɔ ne bi a ɔwu flesh no ɔma nyɛ obi ama no ankata n'ani ɛno na bɛkɔno n'ani abie bia ɛyɛ ɛno no nko baa sɛ wokɔ no wakata n'ani na wate n'ani hwɛ wo sɛ obi ɔte ase deɛ daabi nhu bi saa da
0: ok mani mɔkyereman bi atwetwe nkɔmmɔ na wɔkyerɛ sɛ ɔkɔde da funu bi wɔ dorɔbo dodo suo na ɛberɛ a wokɔyii funu no a wɔde kɔ no a ɔte kaa mu no wɔyɛ du kurom na ɔhyi a maamefoɔ mmienu na ɔmo so ɔma wɔkɔ kuro no mu na ɔsɛ o me maame bi na wɔafiri mu na afei na yɛakɔyi bɔdi no a mede kɔ na ɔm so ɛneɛ maayɛ lift kyɛe nti ɔmokɔ na ɔmokyerɛ sɛ maame asomasii ei wɔ no wɔte aseɛ no ɔde adwena san tome na ɛno ara na wɔde yɛ ne ho o kente papa bi bɔnwere deɛ bi ɛno na na wɔde yɛ ne ho ɔno deɛ makeup koraa deɛ na nane nkye ho na wɔkyerɛkyerɛ no nyinaa enti okoduruɛ na wɔka kyerɛ abusuafoɔ no sɛ ɛtaadeɛ a ɔmopam yɛ ne ade na ɔmpɛ na ɔmoma no adwena san ɔmoma no bɔnwere kente afei ɔyɛ no wie na amanfoɔ mo ba wo nyinaa hwɛ ei ɛne nnipa ɔda afuno ade wɔni maame no anaa adɛ ei anaa maame no ka biribi kyerɛ nana not no sɛ kyerɛ n'ani baa no wo so na ɔkɔhwɛ bɔde no nohu sɛ ɔma ɔfaa wɔ mo no ɛmu baako ana wawu da hɔ no ɛno no nso wohu ne sɛn wogye tom
1: daleta deɛ woka no ɛbɛtumi ayɛ nokorɛ sɛdeɛ woka no sɛ meankasa memfa mani hu bi da no deɛ mengye ntomi sɛ bi ayɛ sei but deɛ ɔno no hu na ɔwɔka ɛna na mesomeso mahu na meso meka deɛ ɔno no hu na ɔwɔka no deɛ ɛbɛtumi ayɛ nokorɛ ama no bikɔ metete bi wɔ tiktok koraa sɛ saa na deɛ wɔwɔ sika no no saa na ɛteɛ saa na ɛteɛ but obi wɔ so a before nti na wobɛwu no ɔtumi ka to wɔ sɛ mewu a nnipa asomasi ɛne ndeda me sɛbi a wɔ kurom na sɛbi a yɛ natakasfoɔ no bi wɔ kurom a ɔtumi ka sɛ mewu a ɛbi akɔko ma nsɛ ɔdeda fii wɔne ndeda me ɔtumi ka saa to hɔ deɛ no ne saa na wowo family nti woanyɛ aso tie na woankɔfa saa nnipa na mɛdeda bɔdi no a ama no a ama maame no wɔnebɔ antɔ ne yɛm a ɔbɛbɛna maame no n'anim akyimi da hɔ n'anim ɔbɛmu na saa
0: mpakyɛ efunu no bi amu no akyerɛ wo pɛi
1: efunu deɛ mmoa kora na ogyina bɔde no ho na woyɛ makeup no woyɛ makeup no a na ɔwɔ dane na ɔwɔ sere bi wɔ soa na ɔmuna na ɔwɔ sere na ɔmuna mona yebi captain na
0: no eno enye de wutwie se de wutwi ne ma na nim yesiri yesiri na se yimuna
1: debi debi debi in the natural face na
0: na nim ni timi yesiri
1: ehe se no nye se bia wo sele ha ha wo
0: ato hu se wo smile na nim na nyonyo
1: ami mi on in head bi sa
0: na se ne wasa mu a wo kasa ese wo de nipa wu a wo de osusu wo wi na chese no wasa ma kan ze se na chese nya sa na ti o nipa wu a na chese bibi wa chiri sama wo
1: oh nipa wu a ese ni nipa wu a no wu
0: nti e dan na e dan na obi afuna wu twere nim na ese wo o chiri
1: na no de ye ade e wo ho a obi o de de fun bi e nim se da da me kan de e wo ho ba se tumi se mimi hu se samai ni gina wei ni nko ade mimi de ni ngini je samai ho
0: matrima yi mini ni di nko mo si ababa aba ko wiye no ka kire ni se wo sire no a wo bi wo brekum kru bi fre na nasua no ya wo ni di nko mo matrima no samai ne be ka kire ni se much mi wo bi wa mini ni di nko mo na nasua no a me kam nsam kire no ah dia ya mi nyina no me pese me kam no kure esan se se ababa wa ni wuye no na onyim na ne maame ni mpo ne maane duro num ye o maane duro num ye no wuye okọ ne mpra ho num ti ne mpra ho na ade ne kọkan no na odi efiri mu ti e kọ che ne mpra ne na mchuma ne mpra kọ da prison na samaane kọ ho kọ chire ne de asie si na mso e ma ihu no kure wo mu e ma abante prison kọ da yi ni firi ho no saman yi no kure be wo mu se otimi esore kọ ho saa eko kade ye no ma e kire no ma obi wuye no e ma o wuye no e kire nipa bi
1: yo darata sa sa sam na o kale mi na de e wo mu saa ba so de meka na na meka se se mi fa ba ni hu se sam ma yanga se jira wo yiye mi mi hu de sam ma wo wi ase
0: wo ye aduma
1: kire bi in sam an kom do yi in sam an kom e timi ti si obi so ma ne ka kire family mi se ni pass me si eni ku o benti e wonu na no no wo ho sa
0: da no dia ojidi
1: e no de me gidi
0: e no ye de e hwan hwan nipa na samai ana hwan de e bekata
1: e no na mintimi enchem ngie enchira wo si da se nipa na samai ana se bibi na be se nipa ni mu wa se me fa mani hu se dia sweet bi na hwan wa ko wura ni mu ne de
0: hmm
1: mi tumi ne de me ngi ni se dia samai na ko be ni mu de ba se de ye bi ye beto ye ne se e pe ifo se aduane a meto no wo ma ebuchi a
0: yichi
1: nti de be beto ye se renin sama ankom no ya no na ma meto meka bi sa
0: de se sama ntimi oda ma kire wo kru tim besere wo se mesere wo a mi fili se meko club kakra tutim ko sere mo kire ma no na wa ko club kakra wo ko jina ni kakra afi na
1: no o wa de ko wu ye darata
0: we me no ka say jina wu jina body hu na wo ko e body hu adumo
1: bi de bi de bi de e no ka de ma daleta issue trim bi bi ani ho
0: wo ko ka wo ko so furu ne furu ko ka bi bi a kire wo se mata wo na ate de no
1: de bi de bi de bi bi ani ho me se me ko so body na body ka bi kire me me ti hu se e ye on hu bi na e pese ni me di asi na nya body na nkata
0: na no e no sa no kra no wo hu bi pen
1: de bi de bi e bi si me life mu da challenges ya e face ni wo adumo me ni se that's a movie na da makoma so pa na ka me ba ho na ka bepe ye nyu anama ye yes ejuma we see no so obi akobon na a wotweda you mean so obi free my dika di 1 week because ye ye se wo ko di na wotweda we na take kara ko di na wotweda na ye ni da ne duru ho na se bujwa fo na de bere wo se di bere bu fo se ya madam master jene ye by en antin ko bujwa fo no ko kan tem wo ma so mi se we na juma nye
0: yele ebe ko se mo se se mo ka se ah ko bo mo decoration 1 week de wa nya de kura wa ko se na che se idu ho de amawo
1: sa
0: na mo abusuafo no an ka se hu sa kwa decoration ne nye na won ko ka hwe ne ye de brew de a ne obetima ye
1: eno de obetima ye
0: na mo mu ko uko se unia no ne ye de brew a unia no timi sori tia o
1: eno de e wo mu sa obetima wa he ko de obetima kura tu
0: eno no won am kwa be so
1: ano me ye ye na ye yes adwuma we see no ye obi owa ofre ni kan ye so adwuma we see
0: ana wonye hwe so o me hu nie ma no na wo do ani kan na ye
1: a me de me ni kan ti mi
0: enti wo enti sama enti me no won kasa
1: sa enti no mo mo kopa baabi di ya dima no
0: enti na enti na bi a wo gidi sesa man ni hon because o wo do any kind won to awura baabi nti wo pusa man a wo hu se abusuafo bi di ba ye ba be shebodi ni mo otumi tia no kai foko na ade na adwane ko wonyi ni se no enti na wo hu bi no
1: dia wo kan susu mo pa se dia se se dia
0: Always in the introduction, no, no, or something like that. Then, you are cooked rather than so one day.
1: Hey, if you want to have one baby, and now confirm us a malam no pressure who won the power so the man, no, you may to me, didn't you know? But maybe be a person that trusted your kind. And I say, I know this idea, but to me, many day I'm in Kobe, yeah, and then you're going to hear you, my idea. Who is my sister, my dinner with? Emma, we could have so many people with that.
0: O de defu nyina ma mi wi yefra hu ni da.
1: Me so da kwa hu ni da. En so oba me ne cha aso da ye hu.
0: Na no ma mi ampampa so ma me ne ba no ho.
1: Eno na me mi ndi ni no ba cha talia entuma ota di shula oba ne chere so hu ye. E ye entuma so ana ope. Ba me na me dem ko dem ma me na me ye ma me last born kwa na me pen no no. Mi hu ni da.
0: Okay. Yura ni di di kofi boga. What did that funu? Se adwuma wi a why ne how many years? If un did an ko a.
1: Oh, me you be a me a young boy. Me nya 30 years kora.
0: Ana re da funu.
1: Me a young boy. Adwuma we me start here na no classes.
0: Ey.
1: Ana me start here. Me ye ya de ko e no na me de hwe me ho SS.
0: Wo SS nya na re da funu.
1: Na me yentis as Friday ma ma school teacher ni dia me ye close a woni se me ko adwuma no na my years me still classes na my dey me start here me 10 years na me wey
0: yo asa na me jawa ko no kra no dey twato wo kwa de furu bi ababa wa fresh one bi kokokoko no me no me hwe ne sere ho se dey me bi a na gu ho ma We should do this freedom, Yayan, come to be Wombako. When any better?
1: I don't know, Master. Yeah, I take it. It didn't know it couldn't be that as yet, as far as you so.
0: Send more for sending.
1: It didn't know it couldn't be that. One, or your banners or bar, where my opinion or banners say, or what about me that you are. Baby, I want to take her in your first. En ni mudia ano no na do fo behwe ano na okure se le body ni ni mudia na ayekama
0: because ehonkoa ne guabonti obi hwe
1: sa ana so we ma me pinne so be ni dancing kra ya ka dancing kra oti ase e twa dancing kra yi ni tino ye ma na boti kama ne ayi ya ne na se ne kinte ana se dia le ya yasoro no kama se dia ahama afo ne ye no nti ano ne sa ano ba bi ehia ho e ye na nim ene ne sa ho Because I'm going to manage the whole issue, and then and
0: I'm
1: quite here.
0: Iti, if I'm not system, no, the whole crowd, the more my journey, my
1: whole. Be. If you feel be a time, any about some more. Iti before I say I'm okay now, we yes, I'm going to be comfortable. No, maybe can't be a boss more. If you me look for me sorrow, the boss no. I be sitting in the no. Iti maybe I be who I am. The con any niti.
0: Sabi na sidi ho ba bien ho abu.
1: Tabi me ba wo dishia won na so ko yin firmo chira ba. O men ka ti ye hu bi da die ye hu. But me bi so hu to won chef ya. Me ka chebu chia na chebu me she ni bibi. Bi fan sa na le ba ya ba. Eni kwa se me show bi ma ne e de jaso. Eni kwa se me show ba fa e de jaso. E no nti na ye ma busuafo ne e bo na boso. Na ye ma o e be ma so a ye ma ne ba.
0: E ba se ni nika. Eh ya se nyina na ewura yi kan dia wo si wuntu bi morning 72 ngu. Se ni ho. Na mu wudie wu hu bi da.
1: Me dem hu bi da.
0: Bos ubi awo classes dia. Wanya ayebe 11 years na asati adwuma yi na 10 years. Wanya adwuma ya bi ne. Mhm sama ibi ada ifunu bia mo emo woni tuda ifunu bia emo woni chi da
1: david
0: Was it to the bit
1: also no crunch remedy?
0: Was it to the bin now or Natado or Betchin? Watch any one fan shall now to me my body in a bong.
1: I'm not to me who be that.
0: Kufi baga me that's why now free.
1: Me free by the case of
0: you. Oh, the Ukrumuano.
1: Ukrumano.
0: She's a Ukrumuana, who did ye?
1: By Biadim could be our own co-worker to do Kramako. Name one of the couple of Chedia. Mr. Mayet, many we are many are for Biak de Macau.
0: Umma. Kufi me that's what it. Bibi ani e bidin commentary. Okay. Yo. Ore ani din come e friend Kofi Boga. Wade de funu. Almost 25 years ni. Osi ohunu funu bia se bone ni. Na de na ana machema fon de ehu sa de na. Ko papa wono osai machemai. De ene ne kasai no. Ono wa machemai hu. Osi ohu sa ne ma webida. Machema fo na kasa na impeto be ka de secret e wo madwuma nu ana te den. E bu sha ye ba. Ye betwa so. Mun chese sia.
2: Bibi Vitesse, who ya pabene ankasa?

aseda na mdema wa sɔde ofidi atoa hai nhyira ɔhane nan n'akyipɔ nom kasafidie ni agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ me ne ɔta firi sa bia kɔakɔsi anapa no nsia ɛne yɛ fie da ɛduru fɛ da yɛadada mu soronko ɛkyɛn da paa ne kɔ sɛ dɛ yɛadɛ nti ɛkyɛn ambo a ɛyɛ nhyɛ da ni asantebaa mu ha saa na nyame adoma ɛkyɛn no a wɔhwɛ deɛ ɛne nyɛ agorɔ

I'm going to be transferred. I was CCC. I was CCC. Ani baby eto da me opani kwakuta wi a ono munu se ono na se ono pani ba kon so a za bi mino kase ono na ka ho sa opani no so ono so kan kire gu mino se yami aduma no so e che na otwe sa bi ono se be na yie ese ne na otwe de yie ni bi.